0: Pedzani.
1: Alip.
0: Mm-hmm. Asabwera kuzaka kufundisani.
1: Asabwera kufundisa. Kati mungona chifuji chiri tepa tepa. Mutengu mutamangu. Bubuli kunaife. Ife zitachitenji. Tratamento. Exemplo. Kuna ntenda nangu na chemila chutukwa. Kali nchuzungu chutukwa nitani.
0: Newcastle.
1: Newcastle, exatamente. Asabwera sanjiri sao zao. Asa lasa zinkuku zile, ngati vya animali vila ngomba, mizembu mbuzi, ngomba. Asa tupeza iwa, matekni kwa agrikultura. So kini, matindine mwangabwela. Kangati muntu angaenda kwa hospitali. Kwa kulu salashwa njiri sao, panangu sapashwa njenda na vio kumprimidu zaachu keke. Masi sempre, ngati wa dishinari, ngati kukalui dai, usazaenda meni mkati wa atisia. Everdad.
0: Apo pamaba saulimi musa gawizwa mbeo panangu musa wanzira mweka musa pambula mweka pa kusinanga pa kukotora kuti ish mbatiji kundishi mbatigulisa inango tikoi mbeo panangu musa tambiriswa mbeo na utongi ndietani
1: exatamente tinga kolola tisakoya mbeo mbeo ya kukoya ife makampuneji panaikefi pale isa kumpiriri maningi tai pasabara mabishu nangu anjemela pinzo vili vya kumuluka mpuluka vili agora utongi governo asajachite ta angona kati tempi afika kati antu haliduzu funatandu funadala asabwele sa unyomunyomu ambeo mape manga nyemba batipasa kati tipidzire mbe watu kakoyefio
0: Apo mbewe ne inagwe wizwemu inapaswe muna utongi. Isa kambo mbeo ya didi. Panago munga jwala nkabi mera pia masu. Nkabi pukira pia masu. Ndieta.
1: Nja didi. Kuna mapemanga songa kati tumanzi. Nizembo pa tumanzi vale. Songa kati ndipia mangambu. Ibozi mwe kati unga jwala. Durante dos meses. Alguns dias.
0: Unaiganikira.
1: Unaiganikira kati wandi. Natafuna. Kuna mbeo inango maji ya guverno vita ya tu makolo na chimila kati ya makolo tunatukona panangu na 3 meses akura tukona kati natipase uboma ya isa dipeza imbora kati tisaika ya tuili ya makolo inere mtisaikambo maparasela nango tisakangazambo kujambo na mbeo inede atipase usangata ni mbeo kati isa dipeza mwachangu mwa rapidu.
0: Apo, tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zanu zinaimwe, ninganya kulima. Mpianji penafunikira tuwela kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa hindi sogolu kunu. Zemplo, longa pia kapendulu mu guverno, abuelesa matortore. Bukona anu, matortore, abuelesa pasu kuta akatamilisa antonseni taimu. Akala kutamilisa taimu. Akenda kapasambu anu hale, magrikulture mbwa kulakulumbu katana mpanamba kwa ntidadi. Gwara ngalo kutilambranka nshikudu kako. Usinambo longa na wanale. Katwani na gitara yanga kondi. Na mewa nge gitaru ku. Peleka viyu yako, pishikudu piyako pile. Meleka kukura vileri mupi. Munda mwako. Mwona.
0: Apo nkufeka kutema basana nguwa akuli mawa. Alipo muntu anga kanadinyeru. Alipo matrakta. Anakwanisa kupezana mwenda kalipira. Tuwele kote kwanisa kulimisa?
1: Exatamente. Pilipodi pepi.
0: Mitombo ya kutirira na ulimi ndia tani?
1: Mitombo ya kutirira ulimi. Kuna loja nangu na chimela kuvista kule. Kalikiri tipu ya ntombo ya kumateri bishu zile. Isa gumanika soki. Isa pemba dinyero. Isa pemba dinyero. Kada frash kwa saguli sa presuawi hili konsuante. Mpambu ya ntombe na mala sene kwa gula mkulu kukunja kulu vina sasa gula kunja katipivira nembo nanji na wima santa vaomba na matayo mkunja kule chakachiri atipeza jirijili kulonga mundu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unkwatu pena na doji gitarish agora essa está balanço cada guitarra sabe tá quantos quilos anos da jerigeli agora está balanço dele o kenda capacha blimba zina depois monga madrala pinga tocota iwa asa cobrar dinheiro zao gatiu dinheiro dos engabo gatiu awen asa buera

0: vakugulani na katwa inbana fandi kwenzipa nganji nyankwa zanga za mangawa usenda kagulisira ungagulisira kule iwa sakbanda konswanti kilu sida kwa tewe and boshi duresto mbakudivuliveri njiru zako mbapasia njiru zako mashita mbela isa kalaibu zeni ya kozo ya kompra sukuti katwa kwa kule mida kwa tenimbeu wa ananigula barato nkabi ngati kilu ya shirishiri ndi sinkwenta nivi nkabi kwa ngafana gula natinda pili mkwanda mbeu zato nkabi asa gulamu na pelesunemu kati ndi sinkwenta idipoji unashita matematika yu anta sati kwa tambeo utasa wapanga yatu kilu ifano ya jirijeli ya mnyomunyomu na kwa temu ndi tantu shmitikaishi agora pa tantu shmitikaishi yu nga gulisa unashita matematika nga tupanangu wakusikirisa kaku mbozi wapata panangu ma jinyero wako usashita matematika kadipe papa imani kwa deveri kontanji konta kuti podo nga tinghabi zio weo sapanga mbozako inda kwa dosh kilu o tresh kilu agora kada kilo ia cobrar na 50 conto mana kadra ne panganato io e depois já que uma pesa que ainda me atanto agora ia na guarda contante ana panga 150 io sa zoa já dinheiro zanga já na tamira conta kuti ona ndimo
1: mwana apo imo muslima na tractor panango na padza
0: tractor se dependere kuona kwa ku muntu ungaona kati ini pano makitare yanga wa ndekene nene tapikwa nisatai kuseta kalonga na matartona nolongene awa majisafunika maningi ni verdadi yako neka chita udrabao katuwa mundilimire dipoji ninga uyu natakubuzira njinyaru ingwandu seku pituweza tai pisakala pia uipa mkona na gora nao ngati unadinyaru presenti kusapreka kada gitari uyu inapreswachi unkwartu inapreswachi konswanti usapreka papanga dia kati dia shishi preparari na prebukani time za kwa tartor na motu na hii mesha ntikenyo mwenda teku munda itipoja andi masari kwenda kasa kushpilika rinitu ngati munda muna pichicha mukabusi sinao muna shtangarinshi mapazali maonano kushpilika rini gede agora ungajita proposto sebu sama picha ukeke mbibwera tratore milima sukazu istragariki na chicha iyo natumaya responsabilidade pulika kubizari kari exatamente
1: muna peka pingasi mba mchita mbasa ulimi
0: example munga kuno mapiaka mbizinji soki antu pangondo hapa adatawa meneka kala kumalawe kona anu mongeni datawa nantu wanango datawa kumalawi datamala nkondo databule fumuno kutufundari pontu kona anu tema wakati minda poti kapata shata maladza sezanu shimalawi databule fitema tema matema tanitani sempre wa pia kapeo msizi njibeni deja 94 te agora
1: apo nakulima kuna chitemu anano mwakwanisa kwa chitiranji kukira pampamvu ya mpaza
0: kulima kuna chiteni ana aine ndikusigiri funisa nanga pana mwana mboza lide ndikumisari kuruniso njina mwanangu wa sexta njina mwanangu wa desma njina mwanangu wa desma primera njina mwananga kati amalisa ya kuchita dojano alimudzu munu tuntari bidinyeru tantano mavaga wa jinjini usafunika dinyeru mwana usafunika dinyeru ajira malisa desma segunda tipo tentar repa maformação jinjiro nga musadzwa kale bafunika dinyero se dinyero tai ya usazungulira mukona anu agora safunika maningi uma i governo ativire munsisi nkhani mbuya matrícula kwa kukuyu ko kuma ku formação ko matrícula sadza menyera tumwintu mali monga ndivanga ndini mulimi sasa pigwentare tai agora mwana sakala sapilishukari ana mwana kati wa malisa alimudzi muno mukona anu agora dinyeri sinayo tai panangu ndinana mungeze mnana ngwe ndinana anai ane usha da malisa ngwe ndanga ndapuma sidapuma sertu ndu kama social tali mbapi anangu bawa agora pika kambo normal tebe sati pedza e verdade
1: apo pauli meuna chitemwe na kufuya pangono musakwani sampo kuja mwadidi twera kuti mukhale na ungume wa maso panango musapigulisa pensene
0: kulisa pensene ngani khabe kulisa pensene peni ate pana kulisefu kuchechelwa izembe saona kwantidadi da menyeu kadano monano ungona kwantidadi da menyeu ya kumida kati madha tipedza ambu bon i chaka chatera ambu bon kusachita orosamento kati kumideshi para kuja kumideshi pintipi ti gulise ti preparisi mundatu na matrakita duresto mbuishi panyumba pani famanga mbudzwa ngamabasa ngabe ya kunchina para angu sakalambe busabao mukona anu sachita divizao pintipi agora nga kampia kuchepa satweza kati konsumu zati sadza limbana nanji sadza kukhala masososo na pifuyo kushikola kono kufunika tepa tepa hii patani mkuku yo mungulisi kati mukapele kuja ni kufuna chita propa nga msadzwa kali sapagali dinyero kulisani bata ushu mkona anu
1: imwe muna minda minga sikunu kumurasa
0: hii ni kumurasa kuno ndina mita mitatu miwiri ya mpunga miwiri ya mapia manga disculpe miwiri ya mapia manga mkona anu ndina mundo wa bodi soki nsekanji jizili basi
1: yonseni hili pano panango unsua
0: yonseni minde hili pano nsua napemu nsua mkwenda kati sakala kati antu chaka chitu chonse asenda constantment mwamuli kali manzua muli lai
1: Puliku segundu kachirala
0: changone kali binenda antu nsua muli mukona anu kulima kuna kwa kugonela mvu pianensa lai agora mwone kambu juu ntendero wa didi antu nsua mula sabinyezera movi lai mlima tepa wakotoka wabirambo muzu munombo jishika sarimbo mukona anu zuya doka kugonambo mwadidi agora kuna pemu kulima kwa nsua mule kwa kumasiku antu wasagona tae tangbanji wanina zimvu mvu muna sabataja pontu anji mapia maangali agora unagona timizu kumenyalata ji timizu kuzondari munda ji nukwa nyatwa soki na chirala pana nyatwa ndi pana kuja
1: apo kulima kuna chitemu mindene mitatu musalima mweka panango maya sakupeza nimbu
0: ndina kazi iwa anawa sanipeza ambu tanangu nukona mshkulu nisapita mpitsambu mwemo tazinangomu nukona kanda kusukulimu kumida kwa antidade kubidanga mtondo sanipeza mupi mwondo mwapali nzangapa songa ya ndone mbu nima nditepa tepa tepa waka nipeze mmatanyu mangasi ndima nasachitefe
1: apo muna mafaranchi kukuli anzano anyakuli manzano tuwela kuti paza ikuwa nisiku kufumi sana
0: mafaramba na mpuri katifanti foki tikalinganganga na kulima pio nsene na bidzuwa mbani mweni mulungu ndia nafina kubidzuwa pipi pipi na mpuri foki katuwacha kachino wa ndashumbari sinalimavi tai unajanji ja ngonga katuwa nalimavi tai ndio ndhontu hawa katasadzanga nyanyamina minda nzao mbaba kwa kuboma nga kupata makumanga babisa nga jaboso usonga boma ya dawa inkwa nduwa kudawa mbani ndiwa mtu wanga msadziwa pana kala mtu sasemba nkazi nkazi nga nini sana sina kantreka kwao kati nada maa yawa nini kufila nao nziru zao di nini kuse
1: apo kunu musaberana ulimi
0: mambava lipo mambava sana ngefa mau ya anakuna kuna kumunda kati wa nizemu na kuchaka chino anu wa shumbari maona ana kuleni ba mungu uyu madze kanyo na zitu weza nanda ya ini nkabe kabe chitamu kutina chitamu zangamu katu ndi chitemu mumu magomu kulimbanamu na sigunde poka nkabe katu wa poti ndaluza kakwini agora nzako ya nzako akutintaripaji kati mungu nuonembu ni wa asambasia na mupi na mwemu agore ungamala jansi miami mkona anu kambira nza kambira kumosi kwa kambira ungapatiwa jano ngati nina azari kati azari chintu kati yu mbudziwa kati nikwenda kaba azari no wa azari kati ufama kati tepa panangu wati wangu papasi tepa kati nini waona pini panangu kati chipo sakupenu mbya kudabwisa
1: susudewa
0: ufama na njini kati pa wa dimamuntu te pale pafamana anthu anjika pala dimamuntu agora ndiza sisile une agora kusiyana kati chinthu muchidziwa kati ndikuna kachita asawishishi
1: patisana manjako
0: katwa nkhabi pinthu palibikanthu kuti poti nsema nkhabi kore agora pepiri pisawi mangitsikunango sadzakali yaro langu mapato ya machinga chimomuli agora songa chi nkhabi mpano kutoma kweni kutoma kwene vitantani kadi kutoma kwene mbu iwe mukhana kula chine buka kunyumba kwako na mosiku anthu amagona kuti no saka pateni
1: sinzero
0: nkhulodwa kweko nkhabi songa nkhabi ndumba veni
1: peto makali chiteka kuno mumphata mbava mwenda kapindu kwana mwenda na kwa nyakutonga
0: ndiada njipa
1: anyakutonga sachitatani
0: Ayotonga sechita tani. Unga mpada kwa yada kwa ya kutonga. Pulmero, sapaswa chilango. Kwa chilango pale. Sapa nzomile kwa pangono. Wata mitula kwa lebe, tukuswa pangono pangono. Uzunguli chisa anto kuzwe katua. Anatimalia pia tungupi. Ndush. Dipoji. Muza pangzana ya kati iwi pide chiti upepi. Tepa kwenye zera tani. Majipepa chia kubukira banchi. Pakubukira pa kusofirisi manungu wako.
1: Kutsuka nsolo.
0: Kutsuka nsolo. Anasia nga kuna kutsuka nsolo. Mkona nga mna kwa reji mwintu male. Mpendesa kwa mapulisa kule. Pankupapule. Pankupapule. Nachita vila tantano. Unangu wangkala kufesera. Aso nga tu. Ii nkabi. Ndona zani kutuabi sanji. Manungu wanga. Angkona unangu kati manungu ja. Zulida gali. Kwa zunole ya sasa kati ndiabitu. Nali ndano yungu kati boma katopa nao.
1: Ndi artista.
0: Saa kwata mbaya kapiti sana kajabosu wakono upasia nzaku tempu. Verdade.
1: Muna mafala kumalisa?
0: Mafala kumalisa nupeleka obrigado maningi. Imu natipazida basa rando Musambiki. Katuleri ndakomerwa. Kuchedza na imwe. Kusaka dzua pia nchisa matu. Nala onsena ananivesera. Mwento obrigado.
1: Takuta na FNM Radio Mozambique takuta na kutitambira kule chitemu pano pa Murasa Nyarugwe kubulikira distritu ya Khaya tinati tionani pontho nsiku zina mazina tingadzabwera pontho tinati tibuke na Phemanga kuno na kuti phadza kuno isali mwadi

0: Beira. Uma igreja mais íntima, a igreja Amazônia Apostólica, a senda Capimbeira. E fica o frente da Bassa, para que tome a sabundi sambumba. Se você sabe, não conhece a cotita Bassa, eu não sei. Sabudi fica na Capimbeira. Gabe mundo, goma na mundo, para nyumba. Tichitin se guanja, pode ser a cotita Nibingo, ou Chipos. Tisatueza, pepe pinalongueu. Se você sabe, tisalonga kuti. Gabe mundo, anakwanisa, kute chiti Bassa. A ole igreja católica. Pode, igreja zinango zinachita misa culto nisiku za domingo, pode chita mbanyi. Azinji nisiku za sabudu, pae nkabe, nkabe mesho. Mm. Pode chita piano, na kubwela na kubi ditane anto koneko, nkabe tere nisiku za sabudu, kutena kwa nisa chita basi. Nisiku ya kupuma, nisiku inindeo kava mambo wa mulungu. Ma igreja mazinji pinipa. Hiponto, gonda, ndimbutu ya kulima. Nisiku za domingo, anango senda kumaminda. Kumaminda ale na pembera maigreja, Amazioni, dana senda siku za domingo. Mbwenye ale na pembera kutanda igreja katolika, asatuezambo mambo siku za domingo ni siku ya kupuma. Mm-hmm. Kwanto anango ni siku ya kupata basi. Mbwenye zwanu kuti antu hakuneko, ndi antu akuverana. Mundu asapika bwadwa, mbachimire sabwerani, zamu wako ni leku lipa kubili. Mm-hmm. Tangu ndavika mapira mauyanga, huyu mapiranga bwerani tizamo kumwako ni bibida pesi
1: ne mbana naipika ndimo
0: anaipika ndio antu mbomba inembo ningapika mpoti kwa chimira bwerani tizamo tizamo pabozi beni mbwenye mbumba asakala na nsiku mbavirana kutepa sumaneno ngana anampeta chibwerani zamwene pia pesi anango asachitisa kuti ndinakabasa kanga ndipeze nimbo ngamapepa munamwa bwadwa mbwenye kazinja anango asapika bwada mbapa sana mbakonda
1: kubana chiungano
0: cha didi cha kuvirana
1: nzisono kufeka kuti pakati pa chivirano china chitemwe musagbesera nambo madidi pabuspen na nkada mwa district na kusabizwa kuti nzisono mbuya Sergio Ronaldo Gove ndi administrator wa pashibabava asamangambo lendo mnaimwe mbamwenda kacheza na anthu ampisa tangu ya basi na pato pakati pa posto
0: tisenda mbuya Gove alikuzesa mapatiro abasa kupitiriza ale dasiwa na anango anapita na mune mune ni na maadimishirador anango iye kutimizirambo kutimizira kuti antu akale na kupata paza mbakonda kunyindira chokupaswa pesi chokonda pesi kuti tangu azinja nanga kazwerera tempo ya makalamidadi ile najue funa mazi kuti pia sendi napaswa pesi njirene iyo alikufundisa antu kuti wangisane na kupata mapaza wangisani na kusaka ndima zikuli, zikali ndima za kukula. Ndima zene za kukula, za kukwanisa kuti imu pakati pa imu. Muna kwa nisambu kutambaruka na kugumana chakuja, mfuna mgulise, mfuna chitatani. Mali munga kana na mpamvu kutimizira kinalimemu. Gove, ponto alikupangantu kuti mangali nyumba zikulu. Mwambono siwa kalene na anango mali mishiradoro alipita na mwenemu. Gove alikupitiza na kulonga kuti mangali nyumba zikulu mukwanisi kupita mwene mwadidi mukalembo mwadidi mukwanisi kugumana ambo chimbuzi mukwanisi kugumana timbuzi mbuto ya kuti munenda katira mazi kalane na mbuto kuti munga kwanisa kusuka piombo pina jirenemu upikemu pazulu piumi na zua pia didi asafunzisa antu Gove kuti pakati pachisa musafunika kuchita makote mupezana mungona kutuya chepero na pintu pa kuchita imu muna mpambo peza nani mkale antu kuverana Gove alikufuzisa antu
1: ndalonga tangwa Gove mbuya Rufini na kute mbuya Sergio Gove ndi muntu nangu kute ndisa kumbukira nzizu kachiteni desima primera desima segunda akalo kuseka kakamwe ngabe anyakufunza adapita manja mwachi nzizi ukafunzise historia pa shikola sekundari Mafambisi akhali munthu nango wakuseka kakamwe na anyakufunza ndikukhulupirambo kuti kuseka kweko alikupitirizambo na kuchitambo na mbumba ingati mwa district ya Shibabavu pidavene kuti mbuya Gove nda Shibabavu ndakhalambo munthu wakukomerwa na kudziwa kuti anapata basa na imwe
0: ini ningalonga udidi wansenu na chita Gove anango anonga kuti wa Rufine kunyanguta nsapato ya nkadamu. Anango kuti kunyanguta nsapato ya nkadamu. Simu tayo bwerani muzoni na masu. Mbwenye mbumba asakomerwa porque vinende fimizumu salonga kuti mwambo udabwera na nkulu ngwa kuti pesa azinja nango ma funcionário ne akadziwa udidi yao mu statuto gove sakwanisa kukhala na nzizi na nyapata basa utongi mbavesera ninji pina nkunda munthu ninji pina mwipira ninji pina fune iye mbampasa njira kumulenzi wakale kuti iye afunza buku ya kuvunulira anthu advogado direito asampanga munthu chitaipi adzinja nango chinchino akakhonda kupiziwa alikupiziwambo mbwenye ndimamuna kufuna nkhafuna ufekenyu munthu basa funa basa basa ndinaphembe maningi basa ndi penepi pinachita mbuya gove pontho ale dafunza na iye asagumanika namba kwanisa kulonga kumpanga makamaka kuti taonana pontho ndikulira maningi ndisakufunani ndisapiona kuti tingena malokalidadi mpisomo ale dafunzisewo adzinje kubwera kuna iwo kuzalirira kuti ndipaseni pontho nzeri zinango makhalidwe ango mbawambale
1: Basi nitakomero kakama mafala na mwembo akufunafungisa makani atu ansiku wa lero mbuya Rufino tangia pindi atu ino ya ndua kwa atu. Anafunamusia kuna mwinchi kulialo nsene adavaradi Musambiki. Tangwe mwambo, makaliro na penseni penafunika kutera kufipano tutowezi. Na pili penafunamusia ninganya kupata basa waradi Musambiki adapumishwa panzizuno.
0: Hini nafuna kulonga pia kumalisira ndipi. Kulimbumba ya nsene ni napizuwa kuti makaliro atu mbako siyana siyana. Ngabi kuti munthu anakomerwa na chinthu chinaipirana nango ne unango sepirana nacho mbonye nango komerwa napi tingalonga ninga mulungu angavumba kukhundi nango anango asakomerwa kuti mulungu pinavumbe kuti kuikha bamba yathu imphedidi kuli anango kunyenyesera pa napyo tango kunyenyesera napyo ngabi nsoi ngabi pakugona mapiona malonda ngabi famba mwadidi njira zathu ngabi famba pedidi mbonye sapidziwa kuti mbatichiteni mphamvu yonsenini Piri pidabwera pansi pano, mulungu atipasa nzeru, mulungu atibala. Imbiti wangiseni pina kwa nisefu kuchita. Lekanu kulimirira munthu mbozeni kuti ndinyindiri ngana. Chita chibozi ngana bweriza kupezembo. Chechi ndi kupeba kuna mbombo. Chinangu chinafuneni pembambo kulia patabasa. Napizua kuti mangwana muna chinjika. Muna chinjika, mali munga wangisa na nzeri zezi kuvera nzano. Pabasa munga kala, vera nimbu nzano. Mwambo udafunze wasiana na mambwana panangu pene pina kupanganiwa anakupezana muenda kusogolo mbitirekeni kuchitirana bivu pachisa mbatirekeni kulanganisana na nsonga ya diso pachisa vunzisa kuti wafika tani mpaka hapa kufika kutale kuvunzisa pakumalisira ndikusimba anyakutonga athu onsenini munu Musambiki napizwa kuti dziko yapinduka nanji tangu mavava analongiwa matweda kulapisa matweda mazinji analapisa makutu anthu musafunika kutaira chinthu chinakwanise mukuona na maso mungapangwa kuti chachitika changana imi mungutaira apo mukwenda kapanga munango mukwenda kapanga munango nepida chitika pene pingada tangu mwava na munthu nangu imi kupiona pontho ngabe nta chitani mpole matweda na pinthu pontho pya kukhonda kuona imi muende mutatateka mulonga munaona nyato lero azinja nango aikulonga kuti ungapita muredi mushiketera tera vunulira imbo zikhonde kukuluma vika nkhabe mwene mungapuma ukufirata unango vika ji ungakhuyana na munthu pachisa ungakhala na kobiri yako yonsenini ili kuenderata na pinthu pyako pyeni pyonsenini imbo pida kupasa mulungu pyaenda pontho ana ndi mavava pasadzesa kulonga na kukhonda kuona chamaso penepi lekani kupimvera nkhabe pakumalisira ankhonda radi Musambiki wangisani na kwenda mwenda mudzi na mudzi mukwanisa kucheza nale anthu anachimwana famba kulonga pinthu pizinji ali nawo mbonye mfikireni pontho azinji ananyauchesa imwe munakwanisa kuachimira onseni tayamba bwera pano parado mbonye mungafamba imwe munapaswa pakugona munapaswa chakudya penu musake chakufamba nacho kuti mufike kweneko langanani kumalinga pansi la mufike mphimba mbawazi mufike mphimba ya chinjale mufike mphimba zinango mangunde mbuto zizinji mwene mwimu muzati kulonga nawo anthu amwenemu anyakwawa afumu naleti anthu anadzwika maka pachisa nachimira kuti ndi anthu akudzwika chizungu nalonga pesos influenti ana musafunika kuafikira mbuduzi mbakupanga nimbo chakumera pinachitika pansi na kune kuna kaleo. Pene pene kupemba kule mwangonda rado. Chitani na mpambu seneni mufiki basi mizi mwandu mkwa nisikubaresa pindi pipinango pia kukonda ife kuchimana kupivambo pakati paimu.
1: Basi tapraka takuta mbuya Domingo Jorofino Vicente na mafala da tiburesere mwepano pa Radio Musambiki. Ife mbo nyakuvambo wa Radio Musambiki. Tafikambu mapetu na pindi atu ya antu wa kwatu pansiku wa lero msiku zilimazini na zavana pondo. Salani.

0: Liro, tem uma sopa de tepa?
1: Baba, ini na Juju. Sigo zansene. Sida tamanga kushkola. Ia taniwina.
0: Mwananga, tinapitonga penevyo. Ndina pika ponto mapapido anguko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zalia pasi kwa pandu, tai?
0: Nkabe mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
2: Juna berra, anajita pono mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomali.
3: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
2: Berta ina!
1: Kitika, iyo zaundi na pedi. Nakomba tani. Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, disakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
4: Kito na ingifi panu. Kala na pekuja pe kukoma. Na unyumu nyumu kukonda nesa. Fondo, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukulu.
5: Paisapo, paisvida.
6: Itanto mu.
5: Paisvida, paisapo.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachitene chakuipa.
0: Chani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kamala nguku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binachitika na mwendu wa nguku?
1: Ini pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwene.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yeni, ndibasa kuyue ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

Aleshu Junior na yake nyimbo za beri mwananga. Leka sirira, leka sirira, binatipasa panango kulonga ngu sirira. Ngoona nza kwa gulirwa foyi usafunambo, ngoona nza kwa gulirwa nsapatu usafunambo kwa dusa piziwa. Base napata mamunacho saiziwa. Unga kala nansampo ikisirira sirira mafurumwe, unaufuza muzi na manja kwa.

Chakade mpurukirita azua masoko o muprovincia Josofala Manika shikamwe no nyambane. Musiku ozura nyamasirino i usiku oshiposa choviki. Kuna nguva jirikita mfumbamwe makumashano na mseso mnomwe. 20:57. Wadota kutiti uire mukati mo mumbo. Tichizenda na ajuda kara patina zovia no masoko ogumisira. Okuvira maputu ngondimi yochi putu kesi. Shikamwe kino chumba kumzivisa kuti panguva ino. Hati kana panguva shikazi tepo gumi. Hati dukwanisi kumupa chirongo chukuti Bartolomeo Funyo. Anobuye no umwe muimbi. Nga hizo tinukumbira kuregire kukuruwa ni maningi. Shukana, walo, takuwe anokuimba kafani mfumo achiti hodi.

0: chakandimburukiritazo kuimbaka tiani achiti ndinoshata ndiripo.
1: Rádio Moçambique se fala.
0: Chakale chiri kuita gumi na imwe kana 23 horas. Tananga kale kuti tiri mundima iyo joku siyana siyana mumbo kuri kuenda nacho dakara panguva chikazetepo gumi na imwe ni makumi matatu mseswa nguva iyo masoko kugumisira kuvira maputu ngondime chiputuke asemu zvakanaka kwaro mumbo chino takuya nokuimba kanjiwa neji David Mazembe vachiti Maria Teresa.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurukiri nguwa kuno jirikita zero, nukuti pakati na pakati pa usiku. Takufungisa mabasa oinu nyumba iyo mhepo, wenga panteku yomazo ni John Sacrament, mchili John Pepe jinga jina, dimingu andisene.